chom nang akhing nam nali na studio mai chi kan ma wa pa poi ne cha hang mane kham tai kham ti ho ti khai mai su jio ho.